0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida ngayong Lunes na batay sa resolusyon ng Piskalya sa Tacloban City, pinakakasuhan ng criminal negligence ang may-ari ng mga baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante noong Hunyo. Sinabi ito ng kalihim sa budget hearing ng DOJ sa House Committee on Appropriations. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga tinitiktika ng mga otoridad ang umano'y pag-groom o pagkondisyon sa mga kabataang Pilipino para gumawa ng